mga dulawaw mga tato. Ito tato hulang talo, pohilelio isi-isiali waw nila mo palongo to owoluolo liluhu. Sa bulipundo botia utang gulalio kawasan tektonik. To umuhelungolo lo utang gulalio patahan. Tunggulo bolongo PMO aami huta lo hulang talo buti liluhulio. Utang gulalio patahan buti bula-bula de imbih utara wa selatani. Koordinator Forum Komunikasi Tagana, Lidewik David Mailite lo otanggulai, dudutu huta lo hulondalo buti, musi otawa mola lo layati. Alihu ma mopatato uma isi-isia lilo ma mulo-mulo, wanu bolo odunggalo liluhu. Liluhu botia, ju dilamuali tantu-tantu omai, bolo omolua uheulo lio. Ma uitolo, pohilelio dilamo palongo. Musima wohiala pahamu potunu o potuhata, ode utonu otetea monga manibatanga wanu bolo odunga lo liluhu. Mungulama ngotato, donggo tohabali waliwali to ngodi minggu mola.

mga dulawaw mga tato, mapurukunu ASN to kalaja, mapuupuudaa olo pamalenda to pohuato, to umay, mapulay a kalaja to timiidu OPD, to mamayala iyati. Mapurukunu to kalaja buti, may mapotoyunu to toto nunola program lo pamalenda. Iti sekda lo pohuato Iskandar Datau lo otanggulay rukunu malato kalajabuti boto ulilo OPD. Wau olo musima popot de lo la woloti la pulo ASN. Eleponu to upanga udonggo eenggade. Dabo may ohu ila lo taya duhasili monto perusahaan. Woloto pohuato. Ila tanggula may lisek da Iskandar Datau, palalu olobuti kalaja helumo lotamo aami. Wau mopo olinggahe wolo umat tila raketi lo pamalenda. Alihmo aami prohoramu mopatato wau marasa-rasa tohu ngola iati. Mungulama ngotato, donggo tohabali u wali-wali to u ngodiminggu mola.